Hello, ngarai ako naipiri. Kumana, ngarai ko rawang ati pungkan kan ko. Kaya numay ko rin nga

Yo, mangin marakuin nga rajaim sa bayong dial na kulma ka nga maeri 8.9 FM dial kaliwin ko ka stay tuned.

Kela or men. Pare nga ni nga. Anyal dari. Mami nga ni nga. An me joro. And it's a true one story. From long time ago.

0: Bokolera mutundo gala bili chumburo.
1: Nyam nyako ga ngara real. Nyam mmagayol ngwerya.
0: Bokolera mutundo gala bili chumburo.
1: Nyam nyako ga ngara real. Nyam mmagayol ngwerya.

0: Yo, to nga rin bike, kalika ng para.
1: The time is 11 o'clock.
2: Biangun balak, darawa, darawa machiririk dun. Riri yakui, diphtheria, dual community ng ulumrungal. Tuwal diphtheria riri, tengun yo kamrit ririk mram warpam na yolungun. Ngunitun ni maram dual diphtheria riri, ito jichi malamachi dara, warna koro yangara koro warpam rumbalungur. Karipun, mayang nito machiririk dun. Kangurungi din nito bayangun ngamatam gangriyun. Chakchen nito maram. Marka ni ka family nungo, pichan balito ka saip nin nabayangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakchen nito maram ka free daily the community ngur local clinic ngur.
0: Yo, bukmak. Are ako bije manungur ka tiara wakitan da arts ngo ka numga ngama 88.9 FM to ay yulung rero ngo. Yo, yo.

0: Yo, yo, ngayon may doa East Jenny band members.
1: Yo, yutan mo di ka album doart mo ra. Udi nung majal, dako, maranao, wira ka ng alim mo. Numara marama, local stores, their community ngo. Yako doa album da Goak, kabalanya.
2: Check it out.
0: Yo, yo, da perk.

0: Joo. Mä Andrew, mä ja kujun mun roka jalka. Introducing ro vaalaun. Nana rakkam tao. Joey. Tää rakka ja minnan kam.
1: Joo. I'm Joey from Alko Island. Tää on arjetu tuolla kam. Neibalinja tao komedia. Joo. Unnalta kan kaliun kun minnan ngurongo. Petrol junipa. Numara rakkan kaliun kun numara. West one neko. Petrol on numara West one. Maimma. Wangai mri yang ada mri like balal na kabota na ra bunna ka bencin gun ka bicanda mrang wanga mara numale ka dial numan petrol kangare den numala kal join benare galun ko no es wanna e main mak numana na bur mai jing e mi munna we ra wanga mil mi pair bala munna we na mi ji pala ra wangan mrang bencin go boto ngali mur bala ko mani jawal wangal jemur to golngir Yrmuna on middle of the night na. Oli ya karwam nangura oran ngapa gay? Harain bencin ko kabot tau mada mga bijan ko alibur marcin. Tuan jalan betul mada ki mada shop po yan bina prongon ki. Wanga oi na. Yan bina prongon oi na ki. Apa lanya? Ay ngau ni ngora manajay kang araw ni marcin. Ay ngau ni daya la durura in dara. Manajay on jawanga. Ya kamu ka daya la in lok tapi rungaran winda ko rungara. Gonggol ngira ben bala lap praman durai lap amara in bot te ga bin cinya mal tunda ko nangurung inda dual bala chaka prom kayan bae ngok angura ben kala pengora uni bala rum ngai ga ngora uni mani jai kan lap pram dana mangara ngai ga ke ngora shop pun yake ngare ne mo gabian yulu chun bian yudap tun mari ci gabian kala pram inda durai ngai ga ni mani jai bala facing ngora Narali ngai ka pressing yang ore kangare uni jurupun kayan ngai ming ini reben kaya kangai re namai nawi ngamai unara drora ni lapram ka ming ini ring ai rungai bala bian pressing ja bicana bala eh mari kingara bala maraman king bala wandera kani thinking shop ini ngateling shop kandaran kangai kan delia le uni shop kadeng baladara unalai ke bala shop uni kan so mil daran kangare uni wandera balara kadaran padak ya kalma te ana e golngir shop lil padak pai to yo lungo settle down na bai un do ka wo ka un do kar kor bai un do ka wala wangai umar ma odere marchi pala na priya wandera Ara inventin ya boteng. Wandera ka jurup na. Shopl na. Wandera ya jurup. Balak lokem up na. Kani dingking giri malayin lain ngur. Yudha yudha mir giri. Tuan ya balayin ngal pram lain lah. Kayutay na tatun mir ya. Walwan ya tanggaman ka. Yuk ne ngur awun nili. Yutay ngur malang wani giri ngur. Kalin mir akarurin shop koro. Kangata ma jawab mera brown pai palel ka tanganggum. Kiri jaka dartun mir. Abala marawangan bincin gabota. Wai. Limur da dartuna. Yakka. Dipal muruka marja dipal. Opo jumma kone. Saip na ini. Opo juni jumma kone na. Lapram ngara. Lararum marang roke ke. Opo jpuyo. Malapram berlapram. Durray. Lap. Kasaip kau ni. Ya kana emir ki tu bian lap mam saip ya kanian gana ya nau yo batin tu tu even number itu lap mam bai tu dunu pair number ngai tu ting bian ah hope na gala kada ra kanga ingruk man ya tu lak kana emir abok kong tu rupiah manangir kada ni wan bandul number dot mam ni ngara pala jol na nawela flow na kanga wangan Nawin. Ngarap itu maram ay mararup eh. Nga bintin ka botan itu yakan maram. Ngarap eh. Once karan ni julul niya rup eh. Balar itu balay yung julup. Mangga nawin eh. Binayak straight ya rup ya. Dakan na. Marga next time ya. Ay the shop manager niya man gitira. Ah, there is someone go in yesterday. They've been stole money. Dakan kuman nga rajal pun ya. Next time ya. Nawin gawa nga. Speaker gura chairman na hirung ekawni wangai bichan ma lakra na mera matu byproduct shop leliawari. Okay, ayun ni jara ng jawin istay na ba yung wik na ngayon ni ngayon ni manang inyaw yung Europe ay marjibala na wala katil na kangayin shop manager muti kayo na kawando andere laro laro man na purong yun na purong Europe yung manang yung shop ng rupiah kaya kawal marang inyul ngayon ya yo may mak kangayin wakko wakko yung unidokanin shop ngayon lika jama laiki bala wanda adara ngayon muti kayo na laro man walal kat pingo alwan na balon mamangi ngare ga onil ngat na balon wala lwan na balon mamangi bar pro gare yawre shop lit I'm one of them there at the cart wan na balon mamangi bay ngo pijan kangare magabian bay ngo ada ako abing ngo jara mar jigar ngo jaga street bala na wel tank le ni tank like bala tank I'm there at the cart wan na balon mamangi Baengo pijan. Kangrei makabian baengo ada aku. Abi ngon jara marjigat ngon jaga secret. Bala

0: Walom dango ka 5 AM na chado anan.
1: Hello, ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipungkan kan ko ka numa ko nga ma yong radio.
0: Yo, ka welcome tango yong manikayo awa.

kulkun ga ngan bana riri bim yul ngwa ra ngai kan jisulim. Mark chapter 6 verse 53. Kabana danal waitu wana muna galim bitu ayeng baiku yam kulongo pala danal balangum dup tuanan panala yalengo gumurungan ngiri mangan gine cerit na. Kabana danal kaingan laru wanam mata ngai ngurum pala kulukuyun bana yul ngwa marayo. Lingon na ngalan danalin pala kuyukuyun menan bitianan koko ko wara para dangun jisum lingon waitu wanan. Pala kaingan yul ngwa mara kahat tuanan rakra naminan ngaran dambuli umanan. Kadangun rale yul ngoy mara yung aran kutpa kutpa rohanan. Riri minam yul ngoy waran. Kangalambal nan jisu bichuwe yung aran, banala yung iri mga. Tanalim yul ngoy mara yung akul ka bichan mong aran kutpa kutpa rohan. Riri minam yul ngoy waran. Para ngaran, ngurudak tun minan. Rari uwanan ngaran yur kuwanan banala yan bana. Marangungan ngiri mga. Kabijanan tanal bana kuyangin amgang. Baying tanal ngaro. Panagirim inanan ko Jesus ngayatan danalim nga rong wachin yan na. Kabana danal bichuway ngayatan amnan ko girim danalim ngwachinan yan na.

Tisi rakar and ngatil mingan mari bayiku ya darpar ubunbu wo. Mark chapter 13 verse 1. Palanan jisum gaguyur mingum waranan gungaran ngaikan and dawaya wartuwanan. Pi wali ambana god wangar wurum darpal ngurum bunbu nguro. Palanan wangay mayul ngugaruan bijanan. Wai mingi kunami na ngangatil dango. Lacu dango bunbu. Nan dangum nucuru malan muru kai min mari min ngaca. Kanan mam jisum garuan bicanan. Tangu numa kai ngana malacu bunbu. Tangu mengaru ganit jin. Kangan gal nangaru kai ngabia pul jin al jin garyon. Palangaru kai ngadangum nucuru malangu ya ganikan nah.

0: tuan jawalo 7 a.m. Yul ngon maci berai una mingin una ngatau na jamau ka jamal la maci ngurir un.
1: Nyako labit dong rakanin nang milin gimbe. Anni ganga man radio 88.9 FM.

Malcolm and Daryl, chapter 2. What on your reading, ja? 23 or 28 lily. Dwell on your dow, cannot man that I'm made away. Wallow away. Cowripong yo, wallow yo, money in ja, cannot man that I'm made yo. Jiso ka nango londo mringo walala marci wanga matukar ngopan. Yoro kale nguraja madango ngura. Tukar nguraja ngata birali marci darak daram. Bala jiso wala londo mringo yonja walalai marci kulktuna. Mulkurna malanya ngata. Bala marci. Buri yunam, nguni ngatan nanja, barwan ja, walalanggalai kung dunam. Wala marci luka na bala. Ka walalanja bae na ama warai walalanya. Nguni ngirum dare miri yunja walalai yulungo yulungo Ngay ngu walala wanga, jisun na nabicha na kam. Wai, na ngangun na nung wai, lundut miri nguna walalanya. Muna jawala la yukura room na bak marama. Linggo, waktu na wala la yukura. Tuwala inja, bichandi inja, kuung dunja. Yaka jawala dunupa wala langgo. Katu langgo unja, chama wo. Linggo tuwala inja, bi moka, duyu walo. Nina nyaramiri. Balangai jisun jawanga buku wak marama. Bikin awal langgo. Wai walala. Ya kamu kan cuma duala. Dau unja mainggi. Ngani ya? Muni. Nal cara ngatli. Hurungu yu yaku yu David to. Yu korona jama. Wangkan miri David kanan ngu. Lundup miri ngu walala. Jan ngerti nana. Miri tinana wal ngu. Baeng una wala langgung ula ngata. Juna ma tunup panangai David marcin aja. Kulungi na muna na kot kalana pun bolele. Juna ma ngai David tunja marangala. Muni na tuyo na tarpal na nguni ngata. Wala langgung o. Koro nyanara mundur. Muni ya kod ko ngata. Rum tuja yukura duala lakama. Nguriki inja. Tuyo unja ngata wo. Yana. Talkara miri wo. Walalanggo luka nyara wo. Yaka ngola yul ko yul ngo wo. Yuru nga inja daibit tunja. Luka na warai nguni yi. Duyo ngata. Mala ngayi. Uri punja. Wika ngala. Nanu kalango ngayi. Kuyur miringo na. Walalango. Bala walala. Luka nana. Yo. Duwala inja nguni. Bicara inja. Nguni ngayi. Yako. Bayata. Yukur na nina na. Liya ngarap miri. Muli nyala miri yoye. Alangai jiso. Wangana. Tawar merangalanya bicara nakam. Ngati ni janguni. Kuno yu waktur na yul nguna. Kayuru na ngayi rum jawi kangala. Nina nyala miri ja. Walu. Yana kanjar wo, wala langgo yulung ilungo wo. Yuriya kanangai kuno yo, yulungo nanja jama. Kanjar miriya nara wo, rum kunja. Linggo ngarana duwala. Yulungo na wala ngukatu miringo. Rum watango. Tiakuyi, nina nara miri unja rum go. Apicara ngai jisto yo, lakara ngalanja.
Kadua la dao, muni makongo. Laka ngalang ayo korna maktu, jisu walangoy. Balanya.

Yo, ngara nyako, hango, ayo ngoko tangara, era ringo, ora ora ora, papurun, mai mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Ngaman no maka, yo ngowere yo, tiyara, irkala, ayo lingon.

Mark chapter 3, ngorong ya reading 13 ngorong ka 19 lili. Gisi yo, kiar iru na 12 na, nan ngoy lulu mili ngon na. Kata ngorong uli ngorong ya, ngay jiso, martina, kuna ma, dambo lili na wal ngon. Kuna mangai watur na nguri kina wala langgo nguni ngai wala langgo duk duk tina. Maru wala la yuru kal kina yana nyan ngo martun. Kuna mangai nguli nguni jamit cingolo. Cari yuru nana martina 12 nana. Kuna mangai nguni wangana ja wala langgo la bicara nana. Numen jadu wala nja wala la yuru bu buri ngona wala la ngaraku. Ara numala na jari yuru nja numen jayuru.

nina kal kina yana ara kala malangara yoro numala nana tuala nana wala nana cuy unja muna lakala nana utau unja perukmala nana u numana yoro kanjar yukura ka manguruku yaj meri unja beri beri u tawat mala nana u yuru ilmu wala nja bicara ngai jisu wala nana wangan nja Kaduala na, wala langun di yul ngunja, pupu ngunja, tual teyako, kam, jaiman, muni ngai jisu nganya yako lakala ngalapita, ka jaim, ka utak meringunan ngujon, katuk meringumada muni jibidiwo. Uni uni na malana jisu ya yakula kalangala bawa nacci uni jaye ya kumeli bijan murid murid dalam rimanda kau ripunja ngai bijarai linggo cari uruna Andrew na ka Philip na ka Bartholomew na ka Matthew na ka Thomas na ka James na Kadu meringo na nguni elpiawo. Ka teriyat na. Ka wipungo na Simon na. Nguni walalang ulinganya lakala na rumdal daramo. Ka Judith Gariat na. Nguni na nayulungo na nguni ngayi. Kiso na wikangala. Meringo ala kong lili. Ka tuwalay na walala na ngayi jisi yo. Cari urun aja. Nan wain jangan ilu untuk beringun na walalanya. Kedua lah dao. Muni mak kongo. Lakang lang ayo korna mak tu. Jisu walangoy. Balanya lah.

Matthew 15:10 ngulga 20 lel heading nali nguli yul ngunwala landuri yaj kurkom palangay jisu watura bukma kon yul ngwala wangan lilalung marangala palangay wangan bicara nga kunwal nga matang yan kayu wal kongon yan darangun yang uninal tiyan nga ratu tuwalak karam yul ngun dudwal yakka nga yang uyajir ngulan nali nguningay ngulikalkan ngulan na malandur warakur nanukin gal ngayi ngay ngay ngun ngay nguli yajir nguningin ngunin na nanukal nguli yaj kurudur warakur dawartun kawalan yang ngunimal tunamir yamalanan ngumarikin nanukal kadabir kayu wal nganya bicara manggin ni tuwalin ni bicara inuangan nga yang ngurtura walanan ngunya baratin nan walan kangain jisun buku bak mangal bicara kabuk mak muni darpa malang muni ngarakal kiwar uyu babak miringu yakala menirpana muni yin ngai tudul ngur ura balayan ngur kongon yakawalal gal kiti dia kurungal jabra kiwal nyamala pele wal jadu wali bambai miramala kangunin yul ngomalang muni walal ngule kamal tun walalang rumgo wal jangunin uriin balanyai bili bambai miriye karambangin madatung ni kal kiring ngang galil ja ngai mangu ciwar yuna mere ka ngai mal tuna mere yolngo ka ngai bitan wangan bicara na ngai tu wali in mali muni ni wangan bicara ja yul ngundung ni ya ka ngai angu ya cir ngulan na le nguni nanu kal tudur wala kurkul ngir bicara ja ka ngai ji sun bu kobak mangal nan ngu bicara muka ya kayan no make tu wal dalang ngul jangun ni nal ken ngara ka dual wanga diang bala muka yakayan numa dual maringin ngunin numa nguli ngulan na ngatany luka dur wala kurunya galkan pala nguli nguni ngatany malada wartun na rumbal ngunya numa langgala ngangur kana malada rok nguni nguli kata wartun tu wala can dur wala kur numa langgala ngawur nguni nguli kata wartun bingura ngaya ngungura numa langgala kangringin malang nguli kanguni numa lang ngaya ngunya kurkom numa tuka yakan nguni marangal yun god wangar wun main makumanyi tipu nguin nguli kanguni ngaya ngungura da wartun yaj kurunya malah pala nyanyi mala nakono kerpi kuna wenja kuya ngana woy murukai urtu na mirinya rom marambay lai ngarak ngarinya rom manangany mayalip mirinya rom ngayang umiliki nyo mirinya rom kanyalik ya mala tiangin mala nguli kanguni ngayang un mala numalang yaat kurkom nguli numatunguni ngatay loka gong doluru yun minyam riu yun tiangin numalang dunguni yakan gulmaram god wangar wanja buku ngali unangur

0: John chapter 17 verse 1 pala 26 lel ki sing kan buku miriangal ngul ki urong ni nanukin galangau ngayi maltuna miri walalang
1: pingu leben ngul kapala 19 lel
2: kot wangar papa nindual dari cal kwarai kanan yan yaj kurung urja Jangan wala lagi biakun bilian. Kungungun wala lagi nukin gal nani ngurungiin kanjario. Ngurungi bilian kanjario munini kurupar ngarakal. Mar wal jatuka ninan wangay ngura yanan. Wicana bili yan nakun ngali wangay ngur. Muni ngarakan Dial ja ninan munatang urja wala langgal ja ngarany wala langgan nguni kun gangal ngurungi nguni nukal kanjar miri yakoy. Ngurungi bilian kanjar yu wanggandu nguni ni ngarakal kurupar. Ngarany wala langgan nguni kun gangal ja bicar bilian. Jaga ngarakan wala lang ngamatangal yan. Kapai ngungarakal gu ngurja winya yoro ngula wangan yolngo. Yoro, wanganyan yolngo nywandina ngarakal gu ngurja. Pili nanukala ngawurna tunguni yuwal kya malangtun. Nguni jurang ngurja daruk baman ngurja wukirewoy. Papa, tiangun bala ngara tumarikin yanan balayin rungira nukala. Yur puku miri amai ngaraka dual dia ngun bala ngang tunja wala langgun. Nakun ngaraka dual badak yan nina dia almunatang ngur. Martu ngarakal ja ngaya ngujul ngitinya miri ruom do tanganguman wala lang ngaya ngu. Martu ngarakal ja ngaya ngujul ngitinya miri ruom do tanganggum wala langgun ngaya ngu. Pilin ngaranguni daruk ja nungu kurupar walalanggal. Kapilin walalnguni marangal yulngun. Pala walal ja wripuru ja munata uyun yulngui walal. Ngui marimiriangal warai walalany. Pili walal ja nguni ngarakalangamir yulngu walal. Paingu walalnguni bulun tuwalangu ja munata uya yulngu mala. Palanya bili nakun ngarapian yakai tualangui munata ui yulngo. Papa, yaka ngaraki tual nunay ngang durja nitu jau yunja walalang dipung urja wangangur munata urja. Ngay ngang dunja ngara nunay ka tual nitu ka jagan ka kalmuman walalang nanukal jayaj kuru walja birimbirwal. Pili yakan walal dual bulun nakun tiako uja munata uja yul ngu walal. Palanyayan bili nakun dual ngara yaka dual ngu uwi munata uwi. Yo, taruk na nungu duali yuwal kya. Piakun ganang merangun walalany yaj kurung uja nukin gal na ni yan yuwal tun taruk tun. Mar walal to yuwal kuman yan jaman nungun. Ni ngaran nguni juyur munata uwal yuwal nguwal walalanggal. Kabicari pili muka ngaran nguni juyur ye walalanan nguriki urunggal ja nguni munata uwal ja yuwal nguwal walalanggal. Katua na ngaran papa. Kurupan mira ka ngaranawina ngara nukal na. Pili ngara ka mar ngamatir walalang meritir. Ngara duwal, ganang maranaminan ngara nawinan ngara warpam turuyan nunguin na. Mar walal jatuka bichandi pili nina ganang maranawin na yan. Nunguin na yul ngu walal. Ngurungi yi nguni nukal yuwal tun daruk tun.

Luke chapter 7 ping living world ka 7 dendel ci suy wal nga ko ngal poko ko tawiwo mi yal ko wa ko mere ngo dira mun ka uri pungu inja wal loy ay jesu kamal tuna mirja malanan ngo markinan balan wa ngalel ya kulil na yilila ka uri pur je yul ngo waral malturiye markinan ngo jesu mula na mun malla Wangangal jawal al marikin bala kangunile wangangul napungany. Para walal kumurbuna naminan wulipur na yul ngualal. Kangal walal marikin yul ngunyurakun na. Taat marangal rali bingul wangangura. Kangayin marikin miyal kya ngatinan. Pala maltur walalang yur ngayinguni miyal kya lunni. Pukukultawin na. Kangun iya diramunain walal markin dinganawinain kaangal. Murikin miyal kun pukukultawiyun wakot merengun. Yurungun iyan bilayan wangganyanan ngo ngune wakot merengun. Kabilin. Kawalan jam markin darwan yul ngo walal malturnan ngo murikin miyal kun. Kangun iya nakun ngayi jisui naangal jam ngune ngadik merengunain ngatinya winja. Palayan ngayi wuyuranan ngo. Kawangan ngay bicar, way miyal ya kangati bicar. Pala ngay jisu markinan balayan, ngay tangalanguni batin yul ngumira. Kawalan siya nguni yul ngunywalal nguni walal markin, kangal nguni dinganawi na yul ngun, kulyurayanan. Balakan darataranan daradan. Pala ngay jisu dunupan wanganan ngurikin dinganawi yul ngubicara. Waldira mo, tuwal ngaranungo tuwangan, kurur yura. Kadunupan ngay nguni dinganawi njadira mo rur yura, pala ngay yan wanganan. Pala ngay jisu nja rungan marangal nganya, nguni dira mo nany balay ngadik miringwal nanukalangwal. Kapuk magcakan nguni yul ngunyualal marmark mangdura. Palawalalkan wuktura godwangarun bicarakam. Tuan jangan apurunggalam mangdur nguni muka godwangarun jawarkmir. Kawulipurunja kan yul ngualal lakarangal nganya bicara. Tuan jangan ipin godwangarun muka yaruptur. Wal nga kunarana nanukalangaw na ngay yulngo-yulngo. Katawin kan nguni nanukalangaw inja jisu alangaw inja lachwari yura bukmak lila wangalil. Kabukmak nguni yulngo wala lakarana minan nguni ngoy manymak punja rumboy nguni nalchar ngay kan jisu jama.

0: kisu ya kan rakaran dawo ka mangi kuan yul ngi warai Mark chapter 4 verse 10
1: Baladan ngarunganan kananan bana kolko nam yul ngi warai Palanan ya kan jisum ka maltunda mi wara nan bal ka wai pum yul ngi wara kanan nyinan Palatan dar ka nan nanen bijanan ko wela krakarangan ngana pilengo Pana ya maladao pada nuno ya kan rakaran Liku tau ngana pumanda darangan nao ibanda tau nuno yakan rakaran. Palanan ma jisu muangan bicanan. Numalengum jina kumwarao, panda nuna bayang yaka jama mingan got wangaru rum na, ngayam ngaru warangolu imana, numalengul mayalim. Kawai po umyul ngo, panda danal daul jina langa malanga, tenlem ngaru yaka panda daun yana ngama. Tengu ngayang ngaru rakaraman kam, Mangaru bana tarukma nango kot wangarum una ukuru mamal una yultain. Yul ngoyum baying bana nama nana jamalim. Aru dal ngaru taul na dangan ma na bana ya mayali. Ka ngama tal ngaru yul ngum buturuyum. Aru taul na dal ngaru bana ngwachuman ma dangan. Ka bana tanalware ngwachumaram dangara. Telembare bana biliwaran kot pangarulin. Maru daul danal bana jal dal ngaro chinakum dao o mangi. Kananam ngaro bana kot pangarium daul na danalingum payakaram malekoy marombo.